Otombola metiana fena ngia miarumana kavi. Neva tata kuteva tena nonozi afan. Ma susta kuzan. Numena kumumbola meraka valma vakayan. Neva tena nafona mana ira na minstun sastun. Alo fatakuma ita tsarin. Fa... Alo yanu wane tata kutpa wotum tena sarotum nyan vota yanka. Aha, hello, Wanlu. Nsena na kumuti wote teo ya na teo kuno. Aha, alo miswa ne tata kutulue, semit. Alo mafa chankeluva, kurutana kuisi atkuno. Dom, se yuma na teande.